narakhna witango sarasapon dok mega harzo fm ujjanta narangi loge tongo tini ang sharmila ang khachungo narok tini ani o panda khnama bisingte ano loge rewi tongnai jeng tini puilao khana layano elam kurung panda tamke obonisya kang kaisa rechap mung gautam debor manik kharango khnaina layena

0: FM 80. Kumbaya Sarasabu in Doka Megars, FM Ujunta Kanetona Nikanita Kupote Bhusono Alam Sugo. Tini Ang Alam Kurung Pandan Bagi, Faisopega Yang Udubur Faising Udupur, Amsini Yang Siligadi Kamio Faisopajak, Siligadi Kamio Ang Tini Koroksa Belai Sabnai Kurung Takukno Manka. Tini Alam Kurung Pandor Bini Kognosan Kanalana. Tabugang Tangtongo Alam Kurung Pandor Bogi Koksan and Bagi. Padengang takuno lamsogno bila takuknang filano lamsog nai sini kokborok FM ujentuni LM kereng pando takuno filan sene musung bahai tongnang
1: kaham nan jatuna kolombai ka ani bung birolal jomatia ani kami ke Siligati Udaipur Kumoti Tripura
0: yang nor nyobo Siligati kami kami to ang fatung pokya belai tamna nok nukuno kabang maoro besuk nukuno tongna
1: chini o kami o Siligati kami o sini tiprasaro Pasro peribar hero tongana.
0: Angga takuk no bini nok nok nuk kongno sekang sengai bini nok nok nuk kongno seng sekang silena resam nai kereng hendak kana kana norokat ini ani logi tongo takuk birolal jomatia. Ang takuk no seng musung nok ni nok nuk kongno takuk sab sab tong.
1: Ani nok nuk kong kay ani babu masa burat tongo pray 70 75 boya sengai na ingkite ani family jeng ani serai korup tongo. Don Bosco School of Religion Class 6.
0: Mulu nga asa isong korok besek?
1: Sini asa isong hongkang ke sanatang ke kebang nung jaga sing sabun sar bayi tong mani te tabo sini bayi hongkang ke ne salah hongkang te keni tonggu te mutai kawai ka buri hongkang te pajona tonggu te dujona ke mutai kai tangka
0: Nung resam hongkang kare te tam tam hongkai?
1: Oh, ang Ama sports so sakit kah itu?
0: Sports so. Tapi kalau ni ni umur besar kan?
1: Ani umur angka 46 rok lah itu kata.
0: Pora lekala besar kah kena? Tak kok berulal neng?
1: Oh, pora lekala ke ang basic lek kah malia madumi pasundro kah kata.
0: Bob bisir ugo kah jaga?
1: Ang kah zaman ni ko 2500 kah jago.
0: Serai korup besar dong tahu.
1: Serai, to masa na sulah.
0: Bo kelas apa lagi?
1: Kelas 6 apa itu tahu?
0: Kelas 6 apa itu? Do jodoh kena itu maya ni kan? Tahu kata buksung ang sanam sung ozoran orang kena kena tahu kata birolal jomati hati ni ang bay ang bini nogo ang fajak bini nogo fahine boh itu tahu kata kau ke salai tonglayo yang siligari fajeng ang sok fajak. Tini bini thani kebang mar resamur buksung kena lain. Gerasa mung kananan sekarang saya malai kah bini nok nukung ni kau kerana bahaya bahaya ke baru korot

kapani ta hute bukhuk sang narakna haino hai hambaya faro asuk jara ang bai karangai tongmani bagai narakhanai dongo ani o panda ang obo poito khlaio tai tini ni o panda o ang bonorokni o khanaoi tongmani no khana thathok ungthung tai narakni khas rangthung hne ang bo ani ji mantai ang sakthari dongo angkai ha jeng bere khrini kok sanani sekang rechap mung khana laikha tabu phadi kisa bere khrini kok khana lainalaini

kabangni ta hote bukhu sauna rak no hai no hai hambaya phara su jarang bai kurang ei tong mani ba ki ang kha chongo narok ang bai tini kok dukti dadak sita kok masala ya phano ani tini ni o pandani luwa ji mano khana oi tong hne te ano loger oi tong hne asuk jara cheng kolma ben ni jaduni sumoi ta chap mung khana ka tabuk shorupi debor mani kharango te tang sa ta chap mung khana la yanu omono dehin hamjakma

Kenaui tangmani kena tatok recap mung kemaka ang parmiteri yang tay shingli jomati ani karango. Kapang nita kutai bukuk shong tia tang sa recap mung shal bo tangi tongruk tongka gay shairik ni jorabu pai shok pai kaba. Or recap mung ang norong ni bagaya faro.